0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
2: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
12: Republika ni Juan.
13: Republika ni Juan.
1: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina, let's put on some love and nostalgia, going special and heartwarming, kasama ang mga musikang truly reminiscing, para ang umaga'y maging wonderful morning.
14: Wonderful morning.
1: Wonderful morning. Sa 87.5
14: Republika
1: ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 92.5 Republic 91. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular? Spread the love, not war, sa Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: aku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats!
3: Huh?
5: May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bugaw.
4: Pula at Bugaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Epteka. Ano meron sa kisame?
7: Huh?
5: Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
4: Ang wonderful morning.
5: Wonderful morning.
4: Sa Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.
1: Juan Balita.
2: Mula sa Republika ni Juan.
1: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
1: Juan Balita.
3: Sa ulat ng RP1, nag-deploy na ng search and rescue dogs ang Philippine Coast Guard o PCG para makatulong sa ginagawang operasyon sa Gensan. Nag-deploy din sila ng mga specialized units sa isang gumuhong commercial building sa Barangay Kalumpang sa Gensan. Ayon sa PCG, patuloy itong nakikipag-ugnayan sa iba pang mga ahensya ng gobyerno bilang bahagi ng disaster response efforts at nakahandang mag-deploy pa ng karagdagang tauhan at kagamitan para sa mga apektadong komunidad. Ayon naman kay DPWH Secretary Vince Dizon, tinatayang aabot ng 1 billion pesos ang pinsalang naidulot ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa ulat ng RP1, lumaki pa ang naturang halaga habang nagpapatuloy ang ginagawang pag-iikot ng DPWH. Sa pag-iinspeksyon ni Dizon, marami rin tulay ang hindi muna madadaanan at agad nilang ipaayos ito. Gayun din ang magiging aksyon sa iba pang establishmento gaya ng mga paaralan at ospital. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
1: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: ng mga bituin at araw. Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
8: Wonderful morning.
0: Creating a serene atmosphere. Love inspired and easy to the ear. This is your wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: República.
2: República ni Juan.
1: República ni Juan.
3: 87.5.
4: Mula sa Republika
5: ng Pulaat Bugaw.
6: Pulaat Bugaw.
7: At nagniningning ng mga bituin at araw.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Presidential Broadcast Service.
10: Your station.
11: Your pride.
12: 87.5.
13: Ang Republika.
14: Republika.
15: Republika ni Juan.
16: 87.5.
17: Republika ni Juan.
18: Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
19: Wonderful morning.
20: Wonderful morning.
18: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
7: Narating mo na ba ang atraksyong Binansagang 8 Wonders of the World at naka-imprenta pa sa 20 peso bill? Yan ang Banawe Rice Terraces sa Ifugao. Binuo ito ng mga ninunong igorot noong nakalipas na 2,000 taon. May taas na 1,500 meters above sea level ang hagdan-hagdang palayan at mayroong epektibong sistema ng irigasyon at flood control bukod sa main terraces sa Banawe Poblasyon. Dinarayo rin ng mga turista ang iba pang rice terraces sa Ifugao. Kabilang rito yung mga rice terraces sa Batad, Pangaan, Hungduan, Mayoyao, at Nagakadan na parehong nasa UNESCO World Heritage List. Sumasalamin sa pagkamaparaan at pagkamalikhain ng mga magsasakang Pinoy ang Banawe Rice Terraces. Kaya isa ito sa mga pinakapaboritong tourist spots sa Pilipinas para sa mga lokal at banyaga. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
4: Kultura
7: ni Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
7: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
4: Juan Balita.
7: Juan Balita.
8: Meron tayong ulat sa RP1. Ayon kay Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, nalampasan ang BOC ng 2.3% ang target na 397 billion pesos sa unang lima buwan ng taon. Mas mataas din ito ng 24.629 billion pesos o 6.5% kumpara sa nakolekta sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Iniugnay ng BOC ang positibong resulta sa mas pinaigting na valuation system at revenue collection measures na nakatulong upang mapunan ang epekto ng mababang import volume. Sa iba pang balita, umabot sa halos 1,000 aftershocks ang naitala ng PhilVox kasunod ang tumamang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani kahapon. Sa tala ng PhilVox, umabot sa 989 aftershocks ang naitala sa lokasyon. Naglalaro naman sa 1.3 hanggang 6.7 ang lakas ng mga naitalang aftershocks. Ayon sa PhilVox, posibleng tumagal ng ilang buwan ang pagyanig ng mga aftershocks kasunod ng ganitong kalakas na lindol. Dagdag ng ahensya, karaniwan ng malalakas na lindol sa Cotabato Trench na isang aktibong tectonic feature sa katimugang bahagi ng bansa. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
3: Ako.
1: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
4: Ako si Juan.
3: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
3: ng ating republika.
0: Republika.
3: Sa 87.5.
0: 87.5.
9: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
3: Habang humihigop ng mainit na kape o chumichika sa kapitbahay si ate, tuloy lang ang morning routine. Kasabay ang mga romantic na awitin para maging wonderful morning.
0: Wonderful morning.
3: Sa Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Thank you.
1: 87.5.
2: Republika.
1: Republika ni Juan.
2: Republika ni Juan.
3: 87.5.
1: Ang tinig ng ating republika.
4: Like
1: more music.
4: So I sing this song to all of my ears.
1: Your music.
5: Music for
4: everyone. Every color, every hue represented by me and you.
1: 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan.
6: What?
1: Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
6: PBS Receiver.
1: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
7: Nice.
1: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone.
6: Hey, sorry na dala.
1: Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
8: Hala kuya, kanina pa siya pumapara. Ayun tuloy, lagpas na siya.
1: Sarap ba ng reminiscing? Tuloy na natin ang Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: República.
0: República ni Juan.
1: República ni Juan.
2: 87.5. Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
3: Your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Habang nag-iisip ng lulutuin o ang labad ay kukumpunihin, isama niyo ako dyan.
1: Your romantikong Juan.
2: Sa Wonderful Morning.
1: Wonderful Morning.
2: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ganitong republika po. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5.
0: 87.5.
1: Juan Balita. Mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
3: Sa isang ulat ng RP1, merong namataang istruktura sa Bahod Basinlok. Ito ang kinumpirma mismo ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff, General Romeo Bronner Jr. Kasunod nito ani Bronner, hindi papayagan kailanman ang Pilipinas na lumaki pa ang istruktura na nasa loob ng traditional fishing ground sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Handaan niya silang magpadala ng mga sasakyang pandagat para patuloy na bantayan ang lugar habang sinusubukan ayusin ito sa diplomatikong paraan. Mula pa rin sa RP1, nakahanda ang Metro Manila Development Authority o MMDA na magpadala ng search and rescue team para sa agaring deployment sa Mindanao kung kinakailangan. Sinabi ni MMDA Chairman Attorney Don Artes, bahagi ito ng kahandaan ng ahensya upang makatulong sa mga search, rescue at relief operations sa sandaling mga ilangan ng karagdagang suporta ang mga apektadong lugar. Patuloy niyang makipag-ugnayan ng MMDA sa Office of Civil Defense para bantayan ang sitwasyon at upang matiyak ang mabilis na pagtugon nito sa panahon ng sakuna. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noon nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni
0: Juan. Republika ni Juan. Hype up your pananghalian
1: with our
0: Pop-in Dugdugan. To the rhythm of your music.
1: Your music.
0: And the music of everyone.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republikani Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
2: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Keeping your energies up high.
0: High.
2: Pop. Pop. Goes the world.
0: Goes the world.
2: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan.
2: Sa 87.5.
1: Ito ang kultura.
3: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
4: Isang natatanging simbolo ng transportasyong Pinoy ang mga jeepney. Hari ng kalsada ang turing sa mga ito sa dami ng mga sumasakay na pasahero araw-araw. Nagmula ang disenyo nito sa mga sasakyang pangdigma na ginamit ng Amerikano noong World War II. Nanggaling sa mga surplus na sasakyang may modelong Willys MB ang mga unang pampasaherong jeep. Katagalan, ginawan ito ng iba't ibang disenyo at dekorasyon at pinalaki pa ang kapasidad upang makapagsakay ng mas maraming pasahero. Umusbong din ang mga paggawaan ng jeep gaya ng Sarau Motors at Francisco Motors. Sa panahong ito, meron ng iba't ibang klase ng jeepney na bumabaybay sa mga lansangan. Ang ilan rito, lalo na sa probinsya, ay hinango sa mga segunda manong Japanese trucks. Nauuso na rin ngayon ang mga air-conditioned at mas epesyenteng modernong jeepney na tiyak mas komportableng sakyan ng mga commuter. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
2: ni Juan.
1: Juan Balita.
2: Mula sa Republika ni Juan.
1: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
1: Juan Balita.
5: Sa ulat ng RP1, umakyat na sa 37 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani kahapon. Mula sa nasabing bilang, 18 ay mula sa Sarangani, 12 sa General Santos City, 3 sa South Cotabato at 4 ang napaulat na sawi sa Davao Region. Gayunman, nilinaw ni Office of Civil Defense o OCD Deputy Spokesperson Diego Agustin Mariano na 4 validation pa ang mga nasabing bilang mula sa Management of the Dead and Missing ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Samantala, handang magbigay tulong ang iba't ibang armed forces ng ibang bansa, sila ay nagpahayag ng pagtulong sa Pilipinas kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Inihayag ito ni AFP Chief of Staff General Romeo Bruner Jr. Ang mga bansang Estados Unidos, Japan, Indonesia at iba pang bansa ay nagpahayag magbigay tulong sa Pilipinas. Iniulat din ni Bruner na walang military installation sa Mindanao ang nadamay sa malakas na lindol. Agad din silang nakapag-deploy ng mga sundalo doon para sumuporta sa search, rescue, and retrieval operations. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
1: Sa 87.5.
2: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Taas noon ating angkinin.
0: Ipagpagmalaki
2: ang Republika natin.
6: Ito ang Republika ko.
7: Ito ang Republika ko.
8: Ito ang aking Republika.
9: Ito ang aking Republika.
10: Ito ang ating Republika.
2: Ang tinig ng ating Republika.
4: Tinig sa kabahayan.
2: More music.
4: Tinig sa sasakyan.
2: Your music.
4: Tinig ng sambayanan.
2: Music for everyone.
4: Everyone.
2: 87.5.
4: 87.5.
2: Republika.
4: 87.5.
10: Republika ni Juan.
2: Republika ni Juan. The beat continues
4: with the music
2: of everyone.
4: Everyone.
2: This is Pop Goes the World.
4: So 87.5.
2: 87.5.
4: Republika ni Juan.
2: Republika ni Juan.

0: That was Dayang Dayang from the Philippines, our featured ASEAN song, a celebration of heritage, unity, and shared identity as the Philippines leads ASEAN 2026, navigating our future together.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya? Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids! Sayaw Juan!
0: With our lunchtime lugugan! Nasaan ka man? Gawin natin masigla ang iyong pananghalian! Goes the world! Sa Republika ni Juan!

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. You are the dancing queen. 87.5 Republicani Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw at nagniningning na mga bituin at araw, ito ang Presidential Broadcast Service. Your station, your pride, 87.5. Ang Republika ni Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Tumaas ang bilang ng nasawi sa 37 matapos ang lindol sa baybayin ng Sarangani. Ulat ng PNA, sinabi ng Office of Civil Defense Deputy Spokesperson Diego Mariano na as of 6 nitong umaga, 4 ang naitala sa Davao at 33 sa Soxagen. Binavalidate nila ang 18 deaths sa Sarangani Province, 12 sa General Santos City at 3 sa South Cotabato. Inaassess pa ang damage na dulot ng lindol. Samantala, as of 6 a.m., 989 aftershocks sa Sarangani ang naitala ayon sa FIVOX. Ulat ng Inquirer na range ito mula 1.3 to 6. 6.7, ibig sabihin tuloy ang seismic activity malapit sa origin ng lindol. Monsoon na makakapekto sa western sections ng northern and central Luzon, maulap sa Metro Manila. Posible ang ulan, 34 degrees, pwedeng uminit ng 40. Ako si Grace para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
6: At nagniningning na mga bituin at araw.
7: Taas noon nating angkinin.
4: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
8: Ito ang Republika ko.
9: Ito ang Republika ko.
10: Ito ang aking Republika.
11: Ito ang aking Republika.
12: Ito ang ating Republika.
6: Ang tinig ng ating Republika.
13: Tinig sa kabahayan.
4: More music.
13: Tinig sa sasakyan.
4: Your music.
13: Tinig ng sambayanan.
4: Music for everyone.
13: Everyone.
4: 87.5.
13: 87.5.
4: Republika.
13: 87.5.
12: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
6: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
4: 3, 2, 1,
6: siesta ka lang dyan.
4: Daydream with me,
6: dito sa 1, 2, 3.
4: The perfect afternoon music, na relaxing and romantic.
6: 1, 2, 3.
4: 1, 2, 3.
6: Music for you and me.
4: 1, 2, 3.
13: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: This is 87.5.
1: 87.5.
0: At ako, si Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: your music.
1: Music for everyone. Whatever I said, whatever
2: I didn't mean it. 87.5
3: Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
4: PBS Receiver.
3: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone. Nice. Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App. Ng everyone.
0: Hey, sorry na dala.
3: Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika
4: ni Juan.
5: Ate, palista muna ha.
6: Na naman.
0: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka.
3: 1-2-3.
0: 1-2-3.
4: Music for you and me
3: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Mula sa republika ng pula at bughaw.
5: Pula at bughaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
6: Your station, your pride.
4: 87.5.
6: Ang republika.
4: Republika.
6: Republika ni Juan.
4: 87.5.
6: Republika ni Juan.
8: Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip. Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-1-2-3.
9: 1-2-3.
8: 1-2-3.
9: Music for you and me.
8: Sa 87.5,
6: Republika ni Juan.

0: Is my...
1: Ito ang Republika po.
2: Ito ang aking Republika.
3: Ito ang ating Republika.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
6: Kultura.
7: Kultura natin.
5: Kultura ni Juan.
8: Literal na pinakamasayang bahagi ng buhay natin ang panahon ng pagkabata. Patunay rito ang mga tradisyonal na larong Pinoy. Karaniwan itong nilalaro ng mga bata sa labas kasama ang mga kapatid, kaibigan o kaklase. Isa rito ang tumbang preso, ang laro ng pagbato ng tsinelas sa lata o bote. Nariyan din ang patintero kung saan tinatangka ng mga manlalaro na makatawid sa parisukat na marka habang hinaharangan ng mga kalaban. Sikat ding nilalaro sa mga kalye ang luksong tinik, piko, agawan base, tagutaguan, Chinese garter, palosebo, Holen, at marami pang iba. Sa gitna ng pag-usbong ng mga electric games sa makabagong panahong ito, nararapat pa ring tangkilikin ng mga bata ang larong Pinoy. Hindi lamang tatak na ito ng kulturang Pilipino, kundi pampasigla rin ng kanilang kalusugan ang pagkababad sa ganitong mga pisikal na aktibidad. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
5: Kultura ni Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
5: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
4: Juan Balita.
5: Juan Balita.
9: Inaasas ng United Nations sa Pilipinas ang impact ng lindol at sinabing handa silang sumuporta sa national at local efforts. Sa PNA, sinabi ng UN sa pahayag na nagpapaabot sila ng kanilang pakikiramay sa mga mamamayan ng Mindanao at sa iba pang mga apektadong lugar. Nakikiramay sila sa pagkawala ng mga buhay at paghihirap na dinaranas ng mga pamilya at komunidad dahil sa malawakang pinsala sa mga tahanan at infrastruktura. Dagdag nila, kaisa sila sa lahat ng mga apektado sa mahirap na panahong ito. Nakikipag-coordinate sila sa mga local na otoridad para sa synchronized response sa kalamidad. Balita overseas, mukhang tumigil ng sandali ang palitan ng atake ng Iran at Israel matapos itong maglunsad ng kani-kanilang strikes. Ulit ng AP, ang mga atake kahapon ay tumulak kay US President Donald Trump na manawagan ng agarang pagtigil ng putukan. Matapos noon, sinabi ng Iranian Military Joint Command na ititigil ang offensive strikes, pero mas malaki ang pagganti nito kung itutuloy ng Israel ang mga attacks. Ako si Grace para sa One Balita.
5: One Balita.
4: One Balita.
5: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin,
2: ipagmalaki ang republika natin.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
2: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
9: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
10: ni Juan.
0: Republika ni Juan.
11: Tuloy ang delightful afternoon
0: with more music, your music, music for every Juan.
11: This is Juan 2-3.
0: Juan 2-3.
11: Music for you and me.
0: Juan 2-3.
11: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Pabili po.
0: Oh, may tao sa tindahan. Puro ka cellphone dyan. Hirap ma Juan 2-3.
3: Negosyo malulugi.
4: Juan 2-3.
0: Juan 2-3.
4: Music for you and me.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5.
0: Republican Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
3: Aww.
2: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
3: Aww.
2: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
2: ng Pula at Bugaw.
0: Pula at Bugaw!
2: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
4: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Gising, Juan! Kita ka ni Boss Jan! Trabaho ka muna! Baka ma-Juan 2-3 ka!
0: Juan
4: 2-3! Juan
0: 2-3!
4: Music for you and me!
0: Juan 2-3!
4: Sa 87.5,
0: Republika ni Juan!

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
3: Patuloy ang pagtugon ng pamahalaan sa mga apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa maasim Sarangani. Ulit ng PCO, higit 145,600 na katao ang natulungan ng DSWD sa Regions 9, 11 at 12. Sa pinakahuling ulit ng DSWD, nasa 4.23 million pesos na ang naipamahaging humanitarian assistance at mayroong mahigit na 5.3 billion pesos available relief resources. Sinisiguro rin ng pamahalaan na may sapat na suporta, pagkain at tulong para sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol. Pinangunahan ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagdiriwang ng 128th anniversary ng Philippine Navy sa Naval Station Jose Andrada sa Maynila. Nakatutok nitong taon ang pagdiriwang sa modernization efforts at pangakong pangalagaan ng soberanya, territorial integrity at maritime interests ng bansa. Sinaksihan ng Pangulo ang commissioning ng BRP Raja Lacandula. Pinakita sa kanya ang tactical data link system at key naval assets. Pinangunahan din ng Pangulo ang pagbigay ng awards sa outstanding military and civilian personnel. Ako si Grace para sa Juan Balita.
2: Juan Balita.
1: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noo nating ang kinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
9: 87.5.
7: 87.5.
9: Republika.
6: 87.5.
9: Republika ni Juan.
0: Bitbit ang papel at ballpen.
10: Pati gitara ng tropa natin.
11: Nakakabuo
10: ng awitin.
0: Kaya gawing maabuluhan.
10: Habang nasa tambayan.
11: Malay mo, sumikat yan.
10: Tutok na
0: sa Kalye ni Juan.
10: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: That was Singapura, Sunny Island from Singapore, our featured Asian song, a celebration of heritage, unity, and shared identity as the Philippines leads Asian 2026, navigating our future together.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya? Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
3: Do we wanna get rocked?
0: Di lahat ng tambay,
1: walang magawa sa buhay.
0: Tanong mo sa kapitbahay. Kalye ni Juan!
4: Kalye ni Juan!
0: Sa 87.5 Republika ni Juan!

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: your music. Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5.
0: Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.
4: Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa.
2: Kalye ni Juan.
4: Kalye ni Juan.
2: Sa 87.5.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
7: Nakakita ka na ba ng detalyadong oil painting sa libro o sa museo? Ilan sa mga ito'y naglalarawan ng tradisyonal na pamumuhay ng mga Pinoy noong colonial period. Gawa ito ng Grand Old Man of Philippine Art na si Fernando Amorsolo. Kilala siya sa natatanging paggamit ng natural light at backlighting techniques sa pagpipinta o ang tinatawag na chiaroscuro. Kabilang sa kanyang obra ang Planting Rice, El Ciego, Dalagang Bukid, Mango Pickers at Fruit Gatherer. Ipininta rin niya ang Legazpi Sikatuna Blood Compact at ang pagtahi ni Marcela Agoncillo sa Watawat ng Pilipinas. Idagdag pa ang kanyang oil portraits ng mga dating pangulo mula kay Emilio Aguinaldo hanggang Ferdinand E. Marcos. Si Amorsolo ang kauna-unahang ginawaran ng pamahalaan ng National Artist Award noong 1972. Isa lang yan sa mayamang kultura mo, Juan.
4: Kultura.
7: Kultura ni Juan.
4: We'll be right back.

0: Republika. Republika ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
1: Balita ng DepEd, higit 4 million learners ang apektado ng lindol. Sabi ni DepEd Undersecretary for Operations Malcolm Garma sa PNA, bago mag-resume ng klase, tutugunan muna nila ang mental well-being ng mga apektado, ang trauma ng mga bata at rehab ng mga nasirang impastruktura. Para sa mga nasirang eskwalahan, gagamit muna ng alternative delivery modes o kaya catch-up classes kung hindi available ang kuryente, tubig o internet. Pinagutos ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa Philippine Navy na palakasin pa ang kakayahan nito at palalimin ang defense partnerships sa umuusbong na pagsubok, seguridad at protektahan ng mga interests sa West Philippine Sea. Ulat ng PNA, sa pagsalita niya sa 128th anniversary ng Navy, sinabi niyang sa mabilis na pangunlad ng ekonomiya at politiko, indispensable ang katiwa-tiwalang puwersang pandagat. Inatasan niya ang AFP at Defense Department na ituloy ang pagpapalawak ng engagements, exchanges at cooperation sa mga kaalyansa at partner nations. Ako si Grace para sa One Balita.
0: One Balita. One Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
3: Ako.
0: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
3: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
3: ng ating republika.
0: Republika.
3: Sa 87.5.
0: 87.5.
11: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
3: Bit-bit ang isang gitara, kasama ang makukulit na tropa, nabubuo ang malulupit na kanta. Habang nakatambay sa kanto at nagkakantahan pati dayo. Kaya tawagin na sila papunta sa tagpuan ng masa dito sa ating tambayan.
0: Sa Kalye ni Juan.
3: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
3: Sa 87.5.
0: Republika.

0: Republika.
1: Ito ang Republika ko.
2: Ito ang aking Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.

0: Music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan. Kalye ni Juan. Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
3: Kalye ni Juan
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republikani Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan. Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya, konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
3: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan. Ang paborito mong banda, nandito sa kalye ng masa. Di mo na kailangang mamasahe. Tutok mo lang sa aking frequency.
4: Sa 87.5.
2: 87.5 ang address ng ating kalye.
0: Kalye ni Juan.
4: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5.

0: ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
3: Nagsagawa ang Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ng situation briefing kasama ang mga mahahalagang opisyal ng gobyerno matapos ang lindol na nakaapekto sa ilang bahagi ng Mindanao. Binigyan siya ng updates ng DSWD, Science and Technology, OCD, mga lokal na opisyal on the ground kasama ang General Santos City Mayor Lorelei Pacquiao. Nasa Mindanao ang cabinet officials matapos ang direktiba ng Pangulo ng Whole of Government Response. Nag-report sila sa response efforts, damage assessments at agarang pangangailangan ng mga apektado. Ito-donate ng bagong mayorya sa Senado ang isang buwang sahod nila sa relief efforts sa Mindanao. Ulat ng Inquirer, ang grupong pinangungunahan ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ay kaisa sa mga pamilya at komunidad sa Mindanao na kasalukuyang humaharap sa pagliligtas, pagbibigay tulong, muling pagtatayo at pagbangon. Sa pangkalahatan, ang ambag nila ay maaaring umabot ng higit 3 million pesos. Ako si Grace para sa Juan Balita.
2: Juan Balita.
1: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
11: Let's go back in time.
0: Welcome to the time machine.
11: The time machine.
0: Balikan ang nakaraan sa Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republikani Juan! Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republikani Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republikani Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: This is the time machine.
3: I've got you.
4: You've got me. Who's got you?
0: Lipad Juan sa nakaraan.
5: Flying back in time.
6: Hasta la vista, baby.
5: Turning back the clock
0: on the time machine sa Republikani Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw. Pula at Bughaw. At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: The Time Machine.
0: The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.
1: Ito ang kultura.
0: Kultura.
3: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
0: Ang mga nakikita nating istatwa sa lansangan ay may kanya-kanyang kwento ng kasaysayan at ambag sa kultura natin. Kung pamilyar ka sa monumento ni Andres Bonifacio sa Caloocan, ang UP Oblation sa Diliman at mga istatwa ng mga bayani sa Malacanang, mga obra yan ng Bulakenyong iskultor na si Guillermo Tolentino. Nagtapos siya sa University of the Philippines, nakilala sa pag-ukit ng istatwa ng mga bayani, mga revolusyonaryo at politiko sa Pilipinas at nagsilbi ring direktor ng UP School of Fine Arts noong 1950s. Dinisenyo rin ni Tolentino ang mga medalya ng Ramon Magsaysay Awards at ang official seal ng Republika ng Pilipinas. Noong 1973 naman ay ginawaran si Guillermo Tolentino ng National Artist Award for Visual Arts. Yan si Guillermo Tolentino. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
3: Kultura
0: ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
4: Bumaba ng bahagyang tala ng mga walang trabaho sa bansa, ang unemployment rate ay mababa noong Abril ayon sa Philippine Statistics Authority. Ulit ng ABS-CBN, 4.7% ang jobless rate noong April mula 5% noong March. Samantala, tumaas ang underemployment rate sa 15.2% noong April mula 12.3% noong March. Ang job losses ay naitala ng PSA sa wholesale at retail trade, motor vehicle repair, agriculture at forestry, fishing at aquaculture. Ang mataas na presyo ng petrolyo ay nakaapekto sa fishing at sa transport workers na nakadagdag sa underemployment. Nag-deploy ang PNP ng mga personnel sa evacuation center sa Mindanao para i-secure at pangasiwaan ang mga ito. Ulit sa PNA, alinsunod sa direktiba ng Pangulo ang whole of government approach, i-deploy sila para tumulong sa crowd control at relief operations. Higit 2,000 personnel ang pinadala para sa evacuation centers, critical installations at apektadong komunidad habang tuloy ang search and rescue. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita.
2: One Balita.
1: Sa 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan.
2: Sa 87.5.
1: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
3: At nagniningning
1: na mga bituin at araw.
3: Taas noo nating ang kinin.
0: Ipagpagmalaki
1: ang Republika natin.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang Republika ko.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang aking Republika.
8: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
3: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
3: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
3: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone.
3: Everyone.
1: 87.5.
3: 87.5.
1: Republika.
8: 87.5.
1: Republika ni Juan.
0: The best of the past.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw at nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service. Your station, your pride. 87.5 Ang Republika. Republika ni Juan. 87.5 Republika ni Juan. The Time Machine.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Welcome back, back in time. The Time Machine. Tugtugan ng nakaraan. Music of the past. On the Time Machine. Republika ni Juan. The Time Machine.
5: The Time Machine.
4: The 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noo nating ang kinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanay.
8: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
7: 87.5.
8: Republika.
7: 87.5.
6: Republika ni Juan.
8: Republika ni Juan.
0: The best of the past.

0: ng ating babalikan sa Republika ni Juan. Time Machine.
1: Party on, dude.
2: Like, totally.
3: The Time Machine.
0: Sa 87.5.
3: Radical.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noo nating ang kinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
6: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
7: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw.
8: Hayaan mong ako ang makasama
7: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
8: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
9: Wonderful tonight.
8: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan. Mula sa republika ng pula at bughaw.
5: Pula at bughaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
5: Your pride.
4: 87.5. Ang republika.
5: Republika.
4: Republika ni Juan.
5: 87.5.
4: Republika ni Juan.
7: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
8: at si Mister
7: ay busugin sa mga tugtugan natin.
8: Wonderful tonight.
5: Wonderful,
8: wonderful tonight sa 87.5.

0: Republika ni Juan
1: sa 87.5.
0: 87.5.
1: Ito ang kultura.
0: Kultura.
2: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
0: Hindi lamang simbolo ng pambansa at lokal na kapangyarihan ang disenyo ng mga lumang gusali ng pamahalaan. Simbolo rin ito ng nakaraan at kasalukuyang arkitektura. Dinisenyo ng arkitektong si Juan Arellano ang ilang pampublikong gusali na itinayo noong panahon ng Amerikano. Kabilang dito ang Kalayaan Hall ng Malacañang Complex, ang dating Congress Building na ngayon ay National Museum at ang Manila Central Post Office. Dinisenyo rin niya ang provincial capitals ng Bulacan, Sorsogon, Cebu, Negros Occidental at Misamis Occidental, pati na rin ang city halls ng Iloilo, Dumaguete, Davao at Cotabato at mga munisipyo ng Sariaya, Kalumpit at Haro. Ang dami ano? Bukod sa mga opisina ng pamahalaan, si Arellano rin ang nagdisenyo ng Jones Bridge, Manila Metropolitan Theater, Rizal Memorial Sports Complex at Central United Methodist Church. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Arellano sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan,
1: kultura.
0: Kultura ni Juan.
3: Cherishing those memories or creating new stories. Ito ang ating himig sa gabing malamig.
1: Wonderful tonight.
3: Wonderful tonight. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
11: ni Juan.
0: Republika ni Juan.
12: Mag-isa ka man o may kasama, pauwi pa lang o nasa bahay na, relax lang. Ako ang bahala.
13: Let's make it wonderful tonight.
0: Wonderful. Wonderful tonight.
12: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika.
1: Ikaw ang ulat huli,
0: more music.
1: Kahit yung alaman mo.
0: Your music.

0: 101.5 Republican One. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon? Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republican One. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republican Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Matutulog ka na ba?
3: Eto, nakahiga na.
2: Dream about me.
3: Ayoko bangungutin.
2: Ouch naman.
3: Joke lang. I love you.
2: I love you more.
0: Uy, kinilig. Wonderful tonight. Wonderful tonight. Sa 87.5.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang Republika ko.
1: Ito ang aking Republika.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Mula sa Republika ng pula at bugaw.
5: Pula at bugaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
5: Your station.
4: Your pride.
5: 87.5.
4: Ang Republika.
5: Republika.
4: Republika ni Juan.
5: 87.5.
4: Republika ni Juan.
6: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi. At ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
5: Wonderful Tonight.
6: Wonderful Tonight. Sa 87.5.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.
6: Handa na ba ang hapunan? For sure, masarap yan. Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
5: Wonderful tonight.
6: Wonderful tonight sa 87.5.

0: Si Juan.
1: Ikaw.
2: Ako.
3: Tayo.
2: Ang bawat Pilipino.
1: Everyone.
4: Ako si Juan.
2: At ako ang boses mo.
1: Ang boses
2: ng ating Republika.
1: Republika.
2: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Republika ni Juan.
5: The best of the past.

0: ng ating babalikan sa Republika ni Juan. Time Machine.
1: Party on, dude.
2: Like, totally.
0: The Time Machine. Sa 87.5.
2: Radical.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: Republika.
0: 87.5.
7: Republika
0: ni Juan. The best of the past.

0: ng ating babalikan sa Republika ni Juan. Time Machine.
1: Party on, dude.
2: Like, totally.
3: The Time Machine.
0: Sa 87.5.
3: Radical.

give me body. Give me your body.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
0: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Hula at Bughaw.
1: At naglining-ning ng mga bituin at araw.
2: Taas noo nating angkinin.
0: Ipagmalaki ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone. Every Huwan.
0: 87.5.
7: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
3: Gising na tayo, pinilang ko!
4: Gisingin ang katabing humihilik!
1: Huh? Gisingin sa tugtugang Juan Republic! Our music, our pride! Juan Republic!
4: Sa republika nating mga Juan!
1: 87.5 Republika ni Juan!

0: ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
2: Your pride.
0: 87.5 Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5
0: Republika ni Juan.
4: Good morning!
0: Kasabay ng araw na pumapanik
5: at pumuputak na manok at itik
0: ang mga musika sa Juan Republic.
2: Our music, our pride.
0: Juan Republic.
5: Sa republika nating mga Juan.
2: 87.5
0: Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5
0: Republika ni Juan.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
0: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
0: Juan Balita.
3: Meron tayong ulat sa RP1. Ipinag-utos ni Senate Pro Tempore Sherwin Cachalian ang pagpapatupad ng work from home arrangement sa lahat ng opisina sa Senado mula June 10 hanggang 11. Ito'y matapos na natanggap ng impormasyon mula kay NBI Director Melvin Matibag na may banta sa seguridad ng mataas na kapulungan. Ayon kay bagong Senate Sergeant-at-Arms retired Police Major General Alfred Corpus, kasalukuyang nasa heightened security status ang Senado. Tingnan naman natin ang ulat ng panahon sa araw na ito. Habang umiiral ang southwest monsoon sa western section ng Northern Luzon, magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan sa Ilocos Region, Batanes at Pabuyan Islands. Localized thunderstorms ang inaasahan naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa. Ang temperature range ay nasa 27.7 degrees at 32.4 degrees Celsius. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
0: Juan Balita.
2: Juan Balita.
0: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw. Magniningning na mga bituin.
2: Ipagmalaki ang republika natin.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
0: Ikaw.
2: Ako.
0: Tayo.
2: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
9: Ako si Juan.
2: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
2: ng ating republika.
0: Republika.
2: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
11: Good morning!
2: Sa pagsibol ng isang magandang umaga, sabayan ng sarili nating musika.
0: Dahil tayo mga Pilipino,
2: likas na mga aawit at musikero.
0: Kaya para sa musika ni Juan,
2: Matic,
0: dito na yan sa Juan Republic.
2: Juan Republic.
12: Our music, our pride.
0: Juan Republic.
2: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5.
2: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republic ni Juan. Hey! Ang tinig ni Juan hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republic ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Ang masarap kasabay sa umagang matrapi. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republicani One.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
2: Ha?
1: Kung may kaibigan kang laging,
3: pre, sabay na ako ha.
1: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog.
3: Naku,
1: oras na para sabihin,
3: ambag muna bago sakay.
1: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
5: Your pride.
0: 87.5.
5: Ang Republika.
0: Republika.
5: Republika ni Juan.
0: 87.5.
5: Republika ni Juan.
7: Tuloy pa rin ang awit ng buhay.
1: Tuloy-tuloy ang Good Morning Music.
0: Tugtugang sariling atin sa Juan Republic.
5: Our music, our pride.
0: Juan Republic.
1: Sa republika nating mga Juan.
5: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang Republika ko.
1: Ito ang aking Republika.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ito ang kultura.
6: Kultura.
7: Kultura natin.
5: Kultura ni Juan.
8: Si Juan Nakpil ay tinaguriang Dean of Filipino Architects. Dinisenyo ni Nakpil ang mga Art Deco na sinehan sa Maynila na Gayety Theater at Capitol Theater. Siya ang nagdisenyo ng Yari sa Batong Rizal Shrine sa Calamba, Laguna, na muling itinayo noong 1949. Kasama rin sa kanyang mga obra ang San Carlos Seminary, Gala Rodriguez Ancestral House, Kapitan Pepe Building, ang Admin Building, Library at Karilyon ng UP Diliman Campus. Kasama rin ang dating Rizal Theater sa Makati at marami pang iba. Ginawaran si Nakpil ng National Artist Award for Architecture noong 1973. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Nakpil sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
5: Kultura
8: ni Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
9: Sa isang ulat ng Philippine News Agency, nagpatupad ng price freeze si Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque sa mga pangunahing bilihin sa General Santos City. Ito'y matapos magdeklara ang gobyerno ng state of calamity doon. Ayon kay Roque, araw-araw nilang minamonitor ang sitwasyon. Hinikayat naman ni Energy Secretary Sharon Garin na i-report ang anumang price freeze violations upang magawa ng kaukulang aksyon ang mga ito ng ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Energy at ng Philippine National Police. Pasok na sa susunod na round ang ating Alex Ayala matapos dispatsyahin ito si Zhang Shuai 6-3-6-2 sa round of 32 match niya kahapon, Martes. Ang panalo niya ay in-extend niya sa 6 na sunod na panalo at wala pang talo sa grass. Si Iva Jovic, ang kanyang matalik na kaibigan, ang susunod niya makakalaban. Matatandaang tinalo siya ni Jovic 6-4-6-2 noong 2026 French Open. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita.
5: Sa 87.5.